cosa. Ano muna, sisiyaw. Ya sama cosa. Amuna yeye, koma, sama cosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama cosa.